0: etor ana meti ki pene kwa madam se mister ti cho wache ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya do ka lo kwa cha mo ne miana wache war be ana mi achi do ka ma ene ti yene kar miana no tem ber us girl pa one at ene ti ki min ruma chi el ki nge ke no mister la kwali tu lor na nga mudun he ana wati luboite ana ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane me in
1: piyom chun kede wer kwaro
2: piyom chun kede wer kwaro
1: bi mara me pachu
2: bi mara me pachu
3: i wan lang yo bi do tela ah lo ka kamu pene
1: iti winyo o radio.

awurubar alago bini chenja bidun mujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero punyo kubo ni peri kuri ngwiti ngwiti ngwa alago binu maka punjo kukuda tekta gamo naka kanyibu gelego long eh. Awurubar alago bini chenja bidun mujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero punyo kubo ni peri kuri ngwiti ngwiti ngwa alago binu maka punjo kukuda tekta gamo naka kanyibu gelego long

0: dogi ubangana boyde juye to bolla uduni gar me perado yimbe nya uduni gar me perado pe bininge ado ubana wiya lako go dugu ana wuro bono ba yini ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubana boyde juye ta weka dongjo alligi don kong don ulegi gini boyde be maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondini ni woro legi woda jala kristo te jala pondini gere oya pondini shoga kumu koni kuranu bi lego muluka bunya kumu koni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mumi legi duja roma roma Bar mo ya bere mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ka kumu ko ni kuran mo pi lego mu lu ko bu ja kumu
1: yum ye kre wer kwaro
2: Ali jani wi yu ko
3: mar me pacho
1: iti yu no or radio

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti ye ye ye to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juke te danu mo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo yo paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa yo na ga puno koronu anu
1: piyum ye kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo o radio
3: ye marotieri a duwe kilama me olaro biye gina maton en ko kiti

0: Ko bɔra bɛɛla mɔrɔna
1: mutura wele tɛ mɔra kɔ.
0: Ayi. Wei ko bɔra bɛɛla mɔrɔna mutura wele tɛ mɔra kɔ.
1: U ko bɛ arasi mi saamani wiye.
0: E ŋana cogo cɛ ka ɛɛrɛ ti dɔn n ye. Kara e la wori wori tora bɔ a mi ɛɛ fɛngɛ ye daana. Ɛɛ ko a ma ti ni a ma ti ko wai bi ti dɔn n ye. Haya.
1: Yo, mi opoy na bo da ron.

Jilim, kani manu dinu abiri wogene pilo pilo pili gilaji a. Alwa kakware tepe ongiti wit kedeo. Na wuni makena kumbi wukobi shani. Kei ye unu winyu duwani kinu jok. Donj beru kere bubun. Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget. Tiami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni andang yo ginagonyo. Ari ngata ko bile muno. Inwe ya ntia lu muni musaka musaka. Kari shwa ile. Ana musaka musaka gonyo ni ngopam.

musa ka musa ka ni gonyo ni ba kuma me musa ka musa ka ni gonyo ni bunu tuwa ni bunge yore musa ka musa ka ni gonyo ni ma ka kuri komu kuma me musa ka musa ka ni gonyo ni ba kuma me musa ka musa ka ni gonyo ni bunu mi tuwa ni don musa ka musa ka ni gonyo ni ma ka kuri komu don

0: will we I do a papa ni we oluwa kere ye aya give your me wore me ko be ni ndu ne na wanga bol ko bi ye
1: igi jami o wore me ko be igi jami o wore me ko be ni oluwa yo be oluwa mati mi

0: mu le ja e ka le ja le ja ro ni a pe ma ti mu wa bi a bi ya mi ko me ke lo wa to mo lai ti ya ngi du mu ni ja no ko ke kare e wana dwe go mo lai mi ka i wi e ko ja mo ko le gba o ma lai e wi di angu ne go ba Mana po new moon, pole kwao malaya. Mana po new moon, pole kwao malaya. Kay win you young moon and go on your renegade. I the word, I chop a gary wang pa.
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Radio. Kalamatin gilung rai. Kalamatin dangamin orpi wordom. Erpi utom bangka dina jago pedang ling.

0: radio.
1: I'm not legal. You know, Pulatin, me and Barbara will know why yet. Between my local dagger, when I'm a long while, you are. You know, Balakuluki, I'm pulling your magina mumual, Bambala Tinker, Gelogina Mumbara, you know, Pomit, whether by me, Taledo, Barwanda, upon me, Tiel, eh? Barwanda, upon me, Tiel, eh? Anya, worry, eh? Anya.
2: Da pong itel ka wari di yuma.
1: Ida ko ay tira.
2: Nira rarmera.
1: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
2: O pong iliya ka wari di yuma.
1: Lama daga lama. Niyo ba ang tingmara yumera. Koko nyo alo sarita ko yuteo. Nya nakaribo rin yung mukili tura.
2: Inyo alo nga yin. Dwa iture wati ina ina ba yuyo. Kati nyo di ukal na konyi pe kong wari. Gini pong ite, patri pong ite.
1: Dako
2: pong ite ka wari di yuma.
1: Baba turi nyime, nipa. Ati ino ba ang jara jani. Kona nu umaro, may tiyo neng. Uri be nyama nyama.
2: Ata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Dango mi atun turi ma yina tata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi.
1: Kuli ngal yot, tata toni ngal yot. Tata dogwe di loba gor. Teche yuchot, tete ri ikor. Uni chama nye ni upono darli. Bele ro karo ti yuchu nye diya. Piri ya ro gaya. Lo ga chau karo kana kana ba.
2: Kupeo tanana ba we. Ma we yu mi ato mama.
1: Arrogo pura pa. Piri ya ro jo diyo ka chunyo ma. Lo ga chau anana. Kupeo chau karo kana kana ba.
2: Oh oh.
1: Ta toko ere chupo si wale lone. Uga pura dago pinyo alia. Medi ti wale te di guli. Wale te pa giyo. Medu mi wi julu bilo. Wero chupo yang. Ano kong kona nuang ajura le Chomani nga Kaguin kopi kami Kopi mato kami Chomani ning
2: Ni winyo ji wale winyo
1: Ji wale bai cha mwa ya mwini ba
2: Win ji wale winyo
1: Ji wale cha jenya mwini
2: Ji wale mwa mwini a bai bai
1: Kwai mwomu a ke jen
2: Mwa mwini a chew chew
1: Kwai long ni ki di
2: Nenu kuli yore pe
1: Kuli li a muli a sa toal
2: Din yore pe
1: Atin li a banyo a sa potiri Kali loka mwini a chew na Pe miu kulu win ba Kari miu ngeo ji wale Nui lule bura toal Ikoba ningo atat Logata, a tin tin a paye, governing at a tam, long ming, tin tin a patam, governing at a logata, tin tin a conning aliot at a conning aliot, a tatta with the lower gor, take your yacht, let the liquor, kunitavany and your pony.
0: Pium yikri, where quarrel,
3: marme pacho,
0: it even your radio.
4: O tinu kopa wana komunu konyu ya don kinana komunu konywa ya bia kinana komunu konyu termoru teri chuku wa jam toro gom o tinu ye ke ji don ni kam ju amolo tu ko kwar ju ame ko bu ko pati i winyu we man ju amolo tu ko kwar ja ko bu ko pati ju amori lo bu chon wi gi pe dano tim gi ve tu ko kwar Iwi nyuwe, man jwa mola otuko kwaro Jakubu kofatir jwa mori ilo buchon wigipe Dano tim giveri tuko kwaro Aya, wano goya goa Iwano goya goa Iwano goya goa Jomieli, man gina meriko bango jiko Jotia yona yona jwa mepoda luoro to joluri Lubu nina donga chwechu jiko Aya, wanti tama chiel. Mami tu kunyu jo ameteri yotel. Wanti tama chiel. Ameti ame tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washam toro gom. Wanti tama chiel. Ameti ame tu kunyu jo ameteri chuki amano miyo washam toro gom. Apore guna. Apore lo lakana. Bomen uru kiri luak a uru Uru ku ker keru pali moro Adon chilu diu Keru pali mere oyej wek okome duc dan gumere awuru omiyo lo noro te kubuni alowo lakana yin ba joni gu kere tan oloni otino ko badanga lwaka winyo jabie ko badanga lwaka winyo anada ko pani raj akwero imana lowo lakana bome wot kere lwako ngangi boli pi dan ton yugi wi ko ngangi kuri jwao juinya mege uloni one more koma na mario ada ami tu punya nyira monang tiru kunu dan gam na tu neno dino ki mungo kanga ta chelo binu to gina ubiru ngata na chelo binu to gina ubiru Ako bigini pigido mama yutu chieng Ange lori mera mera bo adong dekta Jwa chimu boridang uming Aya Anjira no lang tigina ryo Adang amituko bogi achil nye matida Ginda okamu chinte Metia amitu wili nino gino kai wori woti yu penyu Kami kami ni riti nu tora, ujoni. Muru ote lama nak time wil run shobo. Aya kekoba nama siana joni. Ita weku ko. Ina masiani abisiel, ade norario abongwen, not angwen abi abongwen. Kobongi siyal Ina machani Abikiel Ade norario Abongwen Aya Kobongi giki kono Ujwani wera ala
0: Old radio

bono jamono ci ak timere neen ka daxal yaaj ñu andi ci won reem mu carte carago haya wure ngor wut ba mi yett won wut ba ko bi won ca xare tin ni rete ko ping ni mal kore da mal kore kun nay ma ta puwa cham puwa na ray do ni ca xare ca na ja wona tare ko ping der waye kore da na ga mane tu ti ma ga puwa era ti maro noni mi janyal ko le wa ken mo

0: danama kaya ka punye bulu bo ko wono punye ba wol dia biro eren tuol na mane da peka pa punye ba vera to ngina ga di mi malo aya wot ba pa bi dano chagar tin ni kai nuo tuol ma goya ka wiye Ba wiye dai tonne ko pa ba ya wi tol ma tonne ki ki ni Ma ni wanna ka no tol Ne ko padan yen ti chobu ba ti choy bu ka til Aya a ke ma dan ke tol bir bi wele
1: Piyom chun ke de wer kwaro
2: Piyom chun ke de wer kwaro
1: Bi mara me pa ju
2: Bi mara me pa ju
3: I wan lang yo bi do ta
1: DT Winyo All Radio.

ti ni dia ju du bon mar cha pa pe ni pe ma pe boli india kai la ko boli ko ti ko ti kai ju di ti u pi u gu go lu ti ti ka pi ti e ti ti ka bo cha la me o ti ni dia ju ni ti ti ka bo cha li cha kal ni a te ni ani ti ti ka bo cha la me o ba ni la ngwa wi be de ti ti ka bo ba ko ni dia ju ka kwa la te ko pa ka ni Nira ngwa me wi be no na na ni. Pele ya de ka ber. Ila re mali ti ya bichel, ti nan ti ya bichel, kom long ti ya ngwa ngwa. Ki na wan ka mani para ka man kara me ni ka mani. Ana tin mana ti morai na, ana bom man ti ni ma, ana bom man ti morai. Mana tin no ti morai, ana tin mana ti morai. Dinara, ana ngira ngira ber. La ngir mal ti ya ria, ti nan ti ya ria, kom long ti ya de la de. Ki de ka wan ka mo dira, la mali ti ya bichel, ti nan ti ya bichel. Kom long tia ngwen ngwen Nen pije kong dia Nira ngwa pije beri yelo kite Digi long yelo yelo Uyo bedo kala kala Digi long yelo yelo Uyo bedo kala kala Titi kipu chalameo

ta wuri tumu bon kono pinyi bon na tinna ana wora winyo ni ne ni wora ko ni mo ko bigi nu mo mbay mat mara je ma je ma ko bi cheri nono ani bang ma chapat ma je chen jo eni du giri kare wori kwani imala ondan yo imala ondan yo kara do kare yo ko nya ka barachil eni giwi ko bi kai kwani kelo boyo yeni chana do ni jo ko ne na la tek do pat.

lo mire to anga mangi ha yini ka do go ga mara puri no mire to anga mangi ha yini wa wa ro go ga mara puri pere mire to anga mangi ha yini ka mo ti u ga mara lo ga ga de mi ka do wa la ga wa a wi di je ga ju na ori ni

jamono ci ak timere nem ka daga yaaj ñu andi ton rem mu carte carago aya mure ngor wut ba mi yes won wut ba ko bi won jaare tin ni rete ko ping ni mal ko re da mal ko re kun nay ma ta puwa cham puwa na re do ni jaare chaana ja wona tare ko ping ser waye ko re da na ga mane tuwa ti ma ka puwa era ti maro woni mi janyal ko le wa ken mo

yetam amandi mali dia ko nikabeda mano nuruka mesambara ko ide nuruka mesino na boetam nora pa ibu na me bo wi yetam ni imbe bo mesambara bori mabe.